0: ma tonga mango. E bo ma bo pa. Je sano ko so ka pusi tu oi jari jaya khani jaya pusi jaya tinya no go halolo tilolo kalai tu tong kha ga kai. Mo sa ma na ya ngai tong kha kai bin ba ya ka du khong lang na.
1: Hmm
0: hmm. Bo ma bo pa bo du ko tong le.
1: Oh
0: han bo sarong na mo so ko so ka pusi oi tu oi sia. Dir go din nang tu ya pro ang pusi jang ma hinai pusi tu ma sa boro ga no ka ka jai se khaya na sa na ya. E bin bo ekta du khong nai. Debo Abini Duko boss Tata Srito Boyasku Sumi Uhime Busano Bohogoton Gru Yasku Sumi Uhime Yasku Sumi Busamani or Yasku Yamuni Sharam Safun Busaro Uma Busano Judi Hangna Yanka.
1: Hm.
0: Abono Udi Lyan Nango, Lyan Nango, Busabuki Yangero Boss, One Suna Nango Maya Toya Nana Nango. Harong matong na nango. Yeah, sana mo tungan ni bobo sa salang nani, sa mga lang si nani. Inay, sari na kani na nang. Nga, asong kay, pay si naman ay, hambay.
1: Do, bela kino, hambay.
0: Hambay.
1: Aw, ujara ko sini, buko ko, sumbay ka nang zaka, tamani. Hi, I know, hi, de koroksa. Hello.
2: Hello.
1: Technically, so the Niki is a Kuban Kleiner, Ungatoha, Ulnisals and a second Shalomis like Ojero. I know I take a rock shack of the Gosh Havaton, Grung Nanyan is I talk night, Grung the one. Hello? Hello?
3: Madam?
1: Funkaham Takuno, Balakino Lam Shabu, Taku Kanawito? Lamas the
3: Korang Marine,
1: Korang norongni bukhakdibo khanaya angwe dong. Beba norongni bukhakdi khanawo asomasom khanaya angwe dong. Doko kere khanawe dong angni ni korang dako sali.
3: Ah, do. Saya tak tahu nak kongsi ni topi nanti. Hmm. Ok, sini buta ni baik-baik jani caka.
1: Hmm. Besarong ni barja buang bufan nao ti.
3: Ama babu ni tegasung, osung saro pay. Nge sung saro pay mani se borong ni jari.
1: Hmm.
3: Ayah diba.
1: Abono.
3: Ke borong ni abono sung kuno dino pok hai kari. Jodi wo podre pod mang layo dunia wo.
1: Hmm.
3: Bul buja buji mango dukung sung saro. Epano sung abono no pok hai kari je ama ano agustu wi bamani. Babu anu poder kosket si duli pori mani anu kano bam sawi hin mani si mani
1: abono
3: sereng mani abono no ang pok hai cerita tu ya pur borok soli ya borong abong isang lo tak sugi ang isang apur kesing mansak sereng kelen si cuman sereng borong ikan awo tong mansak tu ya pur bo kos tong gue tong lo tak haya. Korupsi susukan gue dorong jorok-jorok sini buma berjuang gue cacing pun buma matong matong apa buka cung burang gue matong oke bener tanah ni borok kiri karena gue borok kiri sini tapi kiri nani terbaik nak kuya kari kami ya kari doli rumah matong lagi jadi ni dikir bah ama bawa song para buma matong aja dia.
1: Hmm.
3: Karena itu jorok-jorok tanggi borok macam macam macam macam nani. Man kangge pon mon logi to islam ni man ka tsao bisir ba ama babu no tau kami no yak na mo kongre yak
1: ka in obo ka sha
3: boro para o tongre yak mon logi doli o thang na nai hata ami no hai amo para o tongre jara jara ko thami man ayo boro no inge boro ma matlang o jara jara abai ta ko ke tum tabu sini khai dai ge ek number khai dai ka abu no ta ko nung kebang mas hamung klay sung osung karo haya diwa
1: hamung
3: bro. Yak number kai tay. Sung tam klay ingke sung sini musupan o sung wabu ni kari o sini abo samung taran bagi abo klay o samung tangan bagi sung nongkol. Yak number kai tay ka ana ama

Oh, balai kena kena tu tahu resap orang jeng kena iman lagi ha. Resap nak kerengku jinih tak kau bishonat. Dia pernah mabai resap cak resap mung. Oh, jinih lang mau apa no jeng bui tamu klay klay ya. Bui no hamya wo serengya bui. Kahamno naragi tongani. Kahamno tu iwan sugi tongani. Jotono na hamzak mung birnani hamzak mung renani. Apa no? Jini dharma abono karma hone nai jing tongnani nangai jini samong khlai dana sing khlai thangani nangai jing buino o bobo hai nang bula o bobo amdiken tong bula saichung sa kaisan tong bula o buino nai ya bula bobo buino kaham sai ya bula abdi hai ra wan chok mu abdi hai ra sung mu bo bo sa hai ke ang mubono nai ya ang mubono hamzagya ang mubono kaham saya obahai dok wan sugya wei